0: ayi suraba niyara ni na to wa sun bebe nu
1: awi to
0: biso ba ya ni awi to biso ba ya
1: ni
0: wa ma suraba niyara ni na to wa sun be da awi to biso ba ya ni awi to biso ba ya ni be hayira za ba niyara ni na nzo ma nuno de.